Terminal. And also naman, good morning sa mga namino na to. Of course, dyan sa may IBMG Construction Furniture and Apartment. Siyempre sa mga Ihalas family, Ma'am Esther and Sir Van Van Ihalas. Sa may Porok Siete, Sambog, Corellia, Bohol. Sa HCC Car Wash and Cafe, sa mga Abel family. And a safe trip, of course, sa may Uncle Yudong. And also naman, happy, happy listening. Siyempre, sa akong Achi, I miss you, Achi. Dyan sa mga Boholanas Incorporated. Ah, yeah. Hello to Sir Pogs and to my sassy Achi, Sandy. Good morning. Kabalit ko mamilang sa lang Boholanos. Many more tihan, no? Sa may publisyon uno. Yes. And shout out sa mga ka-business and busy kaayo akong Achi Sandy. And also naman, happy, happy listening, of course. Sa ito ang mga birthday celebrators, wishing you all the best, of course, of 2026.

yes, yes, yes. Dak na sinasadal. So, also, nag-ibang kaigalaan. But anyway, of course, I would like to greet you. Siyempre, di ba? Mag-ita ko, mabakak, of course. Ako, kinakusgang atsya nga naghaling down. Alam mo, iba na, oy? Para mawala kita itong mga labog, mga vunhook, yung mga kasulkatsul. Dapat tularan, right? Dapat tularan yan. Atch, laban ng kita, atch. Para kita, anyway, unag panghaling, no? I-congratulate itong self-care later. Nagwanin ako manghaling po si Ate G. Thank you so much, Sir Pong. Ayan. And hello, the eyes. Sa mga Limbaga family, this is my Carel Ann. Of course, sa my Cesar Rica. Good morning. Ayan, sa mga Limbaga family, good morning. Kumusta mga dok-dokers ni ha, Lian? Hello, the eyes. Once again, of course, good morning, Josephine Humigop, no? Ayan. Sige, maglangan, alas 8:05 na. Ang balayan nga punta sa atong programang BizDoc 102 with Ate G ng Maragbaji. Laban ng kita ni Permi para buhay ta from Monday to Sunday, mga mading mga padi. Dili lang sa atong numero unong paboritong Kiss 102, your balls, and number one. Matching buntag, mga ka-BizDoc.

best batch of greetings na lang ta, mga kabisda. Kaya, for one more time, to Bing Cebuano, shout out ko sa mga Cebuano family. Yes, and also naman, greet ko sa Al Midelia, Oga. Makarini family, sa may Bagakay, Kawayan, Loon. Namaw, maayong buntag sa mga taga-Bagakay, Kawayan, Loon. And ganyan, Mark Hill, Al Midelia. Also naman MJ Vlogger, no? Sa mga Ributa family ko na din. Shout out also to Adelaida Sayon in Kanapdapan, Corelia from Doris Caloyong. Anyway, of course, ito ang Adlong Domingo, syempre, sa Pizza 19 na. Sa buwan sa Hulyo, mga kabisda. Anyway, of course, talagay kasulti ni Ate Jean, laban lang yun ang ato ang kinabuhi, mga kabisda. And for one more time, sa ito ang kalibutan na very unpredictable, nagid ko ayo. Balita din, balita dito, balita din, balita dito. Nausahay po, ikaw po ang laman sa balita. Nausahay po, ikaw ang laman sa chismis. Nga na, raman na, matod pa nila. Kung wala kay chismis, hindi ko na kay consider down. Kaya, delikasikat. Diba? But anyway, of course, yes, tinuod man sad. Yan ang tanan, of course. Aminin nga, lagi ako ang pagkamarites, no? Kasi mga latest. Kaya kailangan mga pitang ma-updated na mga kabisdak. Ano nga, there's nothing wrong with that. As long as mag-isgot lang ka. Pero ang pangpagdaot, lahi na saan na siya. Wala nga, keep updated. Keep on doing marites thing, of course. Mare, what's the latest? Ganon. Yes. But anyway, of course, hi to Marielle Hinayon, Marimon. Shout out sa mga Hinayon family ni Mama Marilyn o Ati Fem sa mga kids nga sa iyo nag-play. Shout out to Roger Miloria dyan sa may kainap-napan Corelia from Dor. But anyway, bye everyone. And dahil isalawat and thank you so much, of course, sa inyong pagpaminaw, mga kabisdak, no? Nga lumalaban kaayo, ayan, ang ato ang Adlaw sa Domingo, and thank you very much once again for tuning in, for locking in. Yes, ato ang mapaboritong mga Bisaya nga mga nindot kay paminawo, no? Kanhi kagahapon o karon, lumalaban lang gihapon, basta why balinay, kista day, kista bay, kanunay, dagang salawat. And it's time for me to say bye-bye sa tanang ang mga listeners na to diha, no? Love, love, love lang from Ate Jing Maragbanchi of KS 102.3. Bye-bye mga madig mga padi, and have a nice Sunday to you. Happy listening at taga Enerio Street, Dampas, Tagbianca ni Maria Imelda Gipayo. Bye everyone! Mwah, mwah, mwah.

Kaya nga itong Ginoo mapailubon o maluluyon ka nato, angay nga ito siyang daigon pasalamatan, himaya sa Dios dito sa langit.

salamaton kita sa ato mga altar servers, liturgical ministers, sa katong choir, SNU choral, mga volunteers sa collection, o gang atong parish media ministry. Huwag ka natong tanan nga migahin ng panahon pagtambong ni Maong Misa karon, daghan kayong salamat. Sa sunod Domingo na ay hangyo ang parokya sa San Isidro Labrador, sa lungsod sa San Isidro. Diin sila mamaligyag mga tickets kay ang wapagin mahuman ang ilang simbahan, sukad na linog, naguba ilang simbahan. Ang tud karon wapamahuman. Si kanada yung nagpabilin nga guba sa linog nga wapagin matukod pagbalik. Panato silang tabangan, inagi sa pagpalit ang mga tickets sugod sunod Domingo. Dagan kayong salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo og sa inyong banay ang Diyos nga magagahong sa tanan, ang Amahan og ang Anak og ang Espiritu Santo.

0: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out na ako'y hyperthyroidism. I heard MXray way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
1: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor. Bag

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! How are you? Nanungwa naman kay laag-laag.
2: Hala! What happened?
3: Nasunog yun ang akong naong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
3: Sige bye! Mupalit sa kog Skinmate Shark Oil, aron beauty!
4: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marcela, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall. Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading. Ang bahala ni mo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all. At JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
13: Reliable care.
14: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
15: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
16: Without you, I'd be lost without you.
15: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
17: Napalayo uli.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Strong sa una,
20: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
21: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
23: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely.
10: A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
13: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
17: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
19: Sukad pa sa una. Kabanuto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
23: EHL Makabuhay Health Hour.
24: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay sa mga kakatune in lang, sa mga hindi po nakahabol sa ating topic kanina. Abay, syempre, pwede rin po kayong humabol sa ating Makabuhay hotline number sa pag-text ng inyong mga katanungan sa kalusugan, 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na po tayo magpapatuloy, kaya huwag po natin papatagal galin pa ito, ha, mga kamakabuhay, at simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have another texter from Angela mula sa Cebu City. Siya po ay may anxiety at madalas po nakabahan. Hirap matulog at mabilis na mapagod mentally kahit wala naman pong physical na sakit. You know what, no, ang anxiety ay hindi lamang na nasa isip. Ito ay may kinalaman po sa nervous system at stress hormones tulad po ng cortisol. Kapag overactive po ang stress response, naapektuhan mismo ang pagtulog, digestion at heart rate. Kaya po dito pangunahing hamon po ng neurotransmitter imbalances, ang oxidative stress at gut-brain axis dysfunction. Mahalaga po ito sa mga may professional guidance, lalong-lalo na kung may therapy or gamot na iniinom. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring magbibigay po ng antioxidant at nervous system support na makakatulong po mismo sa gut-brain balance, na mahalaga para sa mga emotional regulation. Again, supportive tool po ito po, mga kamakabuhay, at hindi po ito kapalit po ng gamot na anxiety, ha? Pero may malaking epekto po ito sa mga ganito klaseng uri na kondisyon. Sa anxiety, timing is very critical. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also ay maaaring makakatulong para sa mental alertness, pero mas mainam ito sa umaga lamang at hindi po sa araw-araw, kasi nga sensitive po ito sa mga patient na may anxiety itong caffeine. But you know what, less caffeine po ang EXL Makabuhay Black Coffee. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 2 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup sa umaga and every other day. Limit screen time sa gabi, no? Mag-breathing exercise, kumain po on time, at maglaan po ng tahimik na oras araw-araw. Alright, ulitin ko po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi gamot. Hindi rin po ito lunas at hindi rin po ito kapalit po sa medical treatment. Pero may malaking supportive wellness option pagdating po sa ating kalusugan. Ang tunay na susi ay consistency, awareness po sa katawan, at tuloy-tuloy na gabay para sa healthcare professionals. Kapag pinagsama ang tamang kaalaman, disiplina at malasakit sa sarili, mas nagiging posible at mas maayos po ang balansing kalusugan. Alright, talagang kinapos po tayo sa oras ngayon, at as we promise na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, no, patuloy lamang kayo sa pagpapabutin yung mga katanungan, no, or you can chat in our comment section, no, or Facebook Live ngayon. Pwede po kayong tumawag, mag-text sa ating Makabuhay hotline number, again, sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko po mag-iwan po sa inyo ng mahalagang paalala na ang kalusugan po natin ay isang biyaya na hindi dapat natin baliwalain, no? Kaya po sa mundong puno po ng stress, sa mundong puno ng fast food, unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin ang tunay na halaga ng mas malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin, ha, ang kalusugan natin ay puhunan. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa ating pamilya. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita. Ito ay buhay na nakasusumpong at kagalingan ng kanilang katawan. Napakahalaga ang tamang kaalaman pagdating po sa kalusugan, dahil ito ay nagbibigay para sa atin ng kalakasan upang tayo magpapatuloy na mabuhay ng malusog at pati na rin na masaya. Sa tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan, kalusugan ay yaman. Anong saysay ng tagumpay kung mahina po ang ating katawan? Masarap ang buhay kapag tayo ay malakas at wala pong iniindang sakit. Huwag po nating hintayin na tayo po ay dapuan po ng malubhang karamdaman bago po tayo kumilos para sa ating kalusugan. Ika nga, prevention is better than cure. Mas mainam po na iwasan ang sakit kaysa gumastos na magpapagamot. Regular na pangangalaga sa ating kalusugan, tamang pagkain, sapat na pagpapahinga at natural na suplemento tulad po ng EXL Makabuhay Products ay makakatulong to upang mapanatili po tayo maging malusog. Ika nga, God is the ultimate healer. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng kagalingan pero tungkulin din po nating alagaan ang ating katawan. Ang tamang pananampalataya kasabay ang tamang pangangalaga sa ating sarili ay makakatulong sa atin na magkaroon po ng mahabang buhay na may kalidad. Huwag po nating kalimutan ang pagdarasal. Of course, dahil ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa katawan kundi sa ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa ating pumay kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa malusog na buhay at palaging magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
23: EXL Makabuhay Health Hour.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi, how are you? Nganong wa naman kay laag-laag? Hala, what happened?
3: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
2: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
3: Skinmate Shark Oil?
2: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
3: Sige bye! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
4: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marcela, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall.
5: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mga na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance

hilap mo ragila o tambasagan. Labi na yung pasagdan, ako'y magpangawras mo ragiring away batasan.

nila og tambasagan. Labi yun, huwagi mong pasagdan. Ako'y magpangawras, murag iringaway batasan.

0: tandaan.
1: Istok sa siya, eh. Muna ba sa tayo nang nanindagin na mo, smuhangin po na.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:50 in the morning, mga ka-Kiss. Atong i-check karon at lawa atong latest weather update today. Ato paminawon si Sir Leonard Samar sa pag-asa, mga ka-Kiss.
1: Maayong buntag. Ano yung akining pinakaunahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Wala tagi monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man o bagyo man sa sulod man sa PAR o gawas man sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona o mao'y nakapikto karong mga panahona, kining gitawag tong southwest monsoon o habagat, kining maong sistema mao'y nakapikto ditong dapita sa may western section sa Luzon o sa western section sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Steve Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Llano del Norte, kining mga lugar ha, makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay, dunay madagumo na kalangitan, o ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang mga bayan sa nasod, o gingon man sab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takmen sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon, gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumong na kalangitan, o ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga mo'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo na usab din itong napita sa Mindanao o western section sa Luzon. O samtang karagatan usab din ng mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang silangan o pingon nga to sa habatang kasagpan nga may mapusabi sa mga bahay sa Luzon o samtang karagatan usab nining mga lugraha, malinaw o nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 25, pataas nga to na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Din hinalang kutob, kininagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yura do Samar, Mayong Buntag.
0: That's right, give it a check. We got 5:53 in the morning, mga ka-Kiss. Mga itong latest weather update today sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. We'll be right back, mga ka-Kiss. After the short break, stay tuned on Kiss Pandisal, mga ka-Kiss.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sabog share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
1: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: The new Kiss FM 102.3, 6:06 in the morning, mga ka-Kiss. At pabinaon karon mga ka-Kiss, ang health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay itong Health Hour karong adlaw, July 20, 2026. But before tamo play sa atong health tips karong adlaw, ato i-greet na ato mga ka-Kiss dia si Erwin Sage, Ma'am Nita Valderosa, and Carolina Falar. May papaminaw to Bro Midwin Inting dia sa SPC Dampas, and to Doris Caloyong. Good morning sa tanang mga nag-breakfast karong mga orasa, mga ka-Kiss. It's EXL time, mga ka-Kiss, with Doc Glenn sa atong EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Good day everyone and happy health hour sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay ng ating programang Happy Health Hour, What's Up Doc? Ako po ang inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, and welcome sa ating pinakapaboritong programang The Happy Health Hour, What's Up Doc? Kaalaman para sa kalusugan na kung saan ang layunin natin ay maibahagi ang makabuluhang impormasyon at natural na solusyon para sa inyong kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang programa natin ay nagbibigay ng tamang kaalaman para mapanatili ang ating kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa suporta at sama-sama tayong matuto pagdating sa kalusugan. Kaya't manatili sa ating programa, kumuha ng gamit pansulat para hindi makalimutan ang lahat ng ating babanggitin. At syempre, kailangan din natin i-apply ito ang kaalamang kalusugan sa ating pamilya. And today's Home Remedies episode is for those who have fatty liver. Tatalakayin natin kung ano ito, dapat po ba tayong mag-ingat, at ang pinaka-exciting part nito, itong home remedies gamit ang papaya dried seed and lemon. Ulitin ko po, ang buto ng papaya at ang lemon. So mamaya-maya po ating pag-uusapan yan kung paano gagamitin ito sa mga may kondisyon sa fatty liver. Hindi lang yan, kasama din ang EXL Makabuhay Capsule, ang kapsula na puno sa natural ingredients para sa holistic health approach. Iba talaga kapag all-in-one, di ba? At syempre, alam ko, ready na ang lahat. Tara, simulan na natin. Ano nga ba itong fatty liver? Ang fatty liver, or other term na tinatawag nating hepatic steatosis, ay isang kondisyon na kung saan may excess fat na naiipon sa loob ng atay. Ang normal na atay ay naglalaman ng konting taba, pero kapag ang taba ay umabot about 5-10% na timbang ng atay, ito ay tinatawag na fatty liver. Bagamat madalas walang sintomas sa mga early stages, ang fatty liver ay isang kondisyon na hindi dapat nabaliwalain dahil maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan. Now, ano po ba ang sanhi ng fatty liver? Una dyan, ang unhealthy diet. Ang madalas na pagkain ng processed food, matataas sa carbohydrates, sugar-loaded drinks, ay isa sa mga pangunahing kadahilanan ng taba ng atay. Ang sobrang carbs tulad ng refined sugar and white bread ay iniimbak ng taba kapag hindi nagagamit sa katawan bilang enerhiya. Heto sa karamihan na, ang akala natin the main reason kung bakit nagkakaroon ng fatty liver is ang sobrang pagkain ng matatabang pagkain or oily products. Take note, maliit lang ang contributory factor ng pagkain ng fatty liver. And the main reason kung bakit tayo nagkakaroon ng fatty liver ay sa sobrang taas ng carbs, refined sugars, and white bread. Ayan, at least maliwanag po tayo, no? Pangalawa sa kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver ay sobrang pag-inom ng alak. Ang alcoholic fatty liver disease, or AFLD, ay ang resulta sa matagal na pag-inom ng alak or sobra sa pag-inom ng alak. Ang alak ay nagdudulot ng inflammation o pamamaga at nasisira ang liver cells nito, dahilan sa pag-ipon ng taba sa atay. Pangatlo dito, itong sedentary lifestyle. Ang kakulangan sa regular exercise, ang pagbagal ng metabolismo, at ang pagtaas ng timbang ng katawan ng tao ay nagkukos o nagkakas

0: iging kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver. Ang pang-apat naman is ang obesity at diabetes. Dagdag din dito, isa sa mga kadahilanan ng fatty liver ang paggamit o long term of medication. Now, let's proceed. No? Ano po ba ang posibleng epekto ng fatty liver? Kapag ang fatty liver ay hindi naagapan at maaari itong mawi sa non-alcoholic steatohepatitis or NASH, isang malalang kondisyon na may kasamang inflammation and peklat ng atay. At kung patuloy ito na nagkakaroon ng matinding sugat sa atay at nagkakaroon ng matinding peklat, maaari itong magiging liver cirrhosis at isang permanenteng damage sa atay na maaaring mauwi sa liver failure or in the long run, liver cancer. When we say liver cirrhosis, consider as the first stage of cancer. Kaya napaka-importanting pangalagaan, alamin kung paano maiiwasan itong pagkakasakit ng fatty liver. Kumbaga, parang hugot lang yan eh. Kapag napabayaan ang sama ng loob, lumalala ito. Kaya kung may fatty liver ka, huwag mong hayaan na maging broken liver ito. Well, anyway, paano mo ba malalaman na may fatty liver ka? Ang fatty liver ay madalas na walang sintomas pero may ilang mga sinyalis na pwedeng mararanasan. Isa dito yung panghihina at mabilis na pagkapagod sa katawan. Mabigat at discomfort ang upper right abdomen. Pamamaga ng tiyan o pagkakaroon ng ascites or water accumulation dito sa tiyan. Ito yung tinatawag nating advanced stages. Kaya napaka-importanting magpakonsulta kapag may mga ganitong klaseng sintomas, pumunta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano po yung nararamdaman ninyo. Kaya lagi natin itong pinagpapatuloy ang pagtuturo kung paano maiiwasan ang problema sa atay at tinuturo natin din dito itong tinatawag nating liver cleansing and detoxification. Let's take a break for a while para sa konting paalala.
1: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The Happy Health Hour, What's Up Doc? Alright, mahalaga ang detoxification sa pagpapalakas ng liver health sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at paggamit ng natural remedies tulad ng mga sangkap ng EXL Makabuhay Capsule. Now, paano ba maiiwasan ang fatty liver? Una, kailangan natin i-correct ang ating dieta. Iwasan ang sobrang matataba, maaalat at matatamis. Kumain ng maraming gulay tulad ng malunggay at prutas na mataas sa antioxidant tulad ng guyabano. Pangalawa, ang regular exercise. Kahit brisk walking lang ng 30 minutes kada araw, malaking tulong na ito para sa metabolismo or fat burning. Gamitin ang mga natural na supplements tulad ng EXL Makabuhay Capsule na naglalaman ng turmeric, ginger at makabuhay na scientifically proven and tested na makakatulong sa liver detox at restoration. Now, let's talk about home remedies. Ano-ano ang mga paraan para matulungan ang ating fatty liver gamit itong papaya, dried seed and lemon? Alam nyo ba na ang dalawang sangkap na ito ay isang malaking powerhouse pagdating sa liver health? Ang papaya seeds, bagamat madalas nating tinatapon, ay may napakaraming health benefits pala na daladala nito. Kapag pinagsama mo itong dalawang ito, para itong liver cleaning squad na natural. So paano ba to gagamitin? Now, unang-una sa lahat, ihanda nyo muna ang isang kutsarang pinatuyong papaya seed. Kasabay dito, ang isang buong lemon or one piece of lemon. At the same time, isang basong maaligamgam na tubig. Now, paano to gagawin? Step by step, ito yung paano to ihahanda at gagawin. Patuyuin ang papaya seeds. I-grind or dikdikin ang seeds, gumamit ng blender or mortar and pestle para gawing powder ito. Pigain ang mga juice ng lemon at ihalo sa maaligamgam na tubig. Ihalo rin ang papaya seed powder sa lemon water. Haluin ito ng mabuti at inumin tuwing umaga bago ka mag-almusal sa loob ng 2 linggo. Tandaan, consistency is the key para makita ang magandang resulta. Maliban dyan, pinaka-importante din na dagdagan nyo po ang ang health benefits ng inyong home remedy. Kaya gusto niyo po ng mas simple and convenient na paraan, ang EXL Makabuhay Capsule ay may magandang benepisyo para sa liver health. Dahil ito ay naglalaman ng mga natural na sangkap na tumutulong sa liver health and overall wellness. Tulad ng turmeric. Ang turmeric kasi ay mayroong curcumin, isang powerful antioxidant na nagpapababa ng liver inflammation para itong janitor ng atay. Nililinis ang toxin habang pinoprotektahan ang liver cells. Ang ginger ng EXL Makabuhay Capsule ay hindi lang basta-basta na salabat. Ito ay tumutulong para sa digestion at nagpapaganda ng liver enzyme levels. Kaya mas efficient ang atay sa pagtatanggal ng toxin. Alam niyo ba na ang vitamin C ay may mahalagang repair o restoration sa liver cells? Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng immune system kaya't hindi basta-basta tinatamaan ka ng matinding liver problems. Ang asitaba ng EXL Makabuhay Capsule ay tinatawag din na tomorrow's leaf dahil mabilis itong tumutubo pero mas maganda at mabilis din itong tumutulong pag-detoxify sa katawan at pagbabawas ng kolesterol. Dagdag dito ang garlic ng EXL Makabuhay Capsule, ang garlic na mayroong phytochemicals na allicin na isang compound na tumutulong mag-detoxify at pagpapababa ng taba sa atay para itong bodyguard ng liver mo. We have also malunggay or moringa ng EXL Makabuhay Capsule, a superfood alert. Ang malunggay ay puno sa antioxidant na tumutulong sa liver detoxification at liver cell protection. Ang sambong at lagundi ng EXL Makabuhay Capsule, ang mga herbs na ito ay tumutulong sa detoxification and inflammation reduction. At bonus pa ha, na nakakatulong ito sa respiratory health. Ang serpentina at neem plant ng EXL Makabuhay Capsule, it's a natural detoxifier na kilala sa paglilinis also ng dugo, pagpapalakas also ng atay. Ang makabuhay o tinatawag nating heavenly elixir ng EXL Makabuhay Capsule ay hindi mo na kailangan ng translation, ay literal na nagbibigay buhay sa liver cells. Tumutulong ito na magre-regenerate at magre-repair ng damage ng tissues. Ang lahat ng ito ay nasa isang kapsula na. Ang EXL Makabuhay Capsule ay parang buffet ng mga natural remedies para sa atay mo. Kaya laging tatandaan, ang ating atay ay napakalaga sa ating kalusugan. Kahit kung gusto niyo itong pangalagaan, subukan ang papaya dried seeds at lemon home remedy at para mas long term at mas convenient na solusyon, nandyan ang EXL Makabuhay Capsule, ang natural na sagot sa liver health at overall wellness. Sa tamang kaalaman, disiplina at suporta, ako po ay inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala that your health is wealth and prevention is better than cure. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode na kung saan muli tayong pag-uusapan ang mga mahalagang aspeto ng kalusugan.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kiss FM. Kiss Pandesal.
6: Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. My existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Kuwa's traditional herbal drink gikan sa Luya, Dulaw, Spirulina ug Kamungay makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
3: ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay nga nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas og likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: And for the latest weather, here's the latest from Leonard Samar of Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tagi monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or mao'y nakapikto karong mga panahona, kining gitawag tong southwest monsoon o habagat, kining mong sistema mao'y nakapikto ditong dapita sa may western section sa Luzon o sa western section sa Kabisayan. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukat sa 25 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Din hinalang ko ito, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station. Yura do Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:50 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, this is something from Baby Dolls. A requested song going out sa tanang mga ka-Kiss nato diya sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube diya sa Lourdes Panglao. And also, good morning to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa tanang mga boarders nato diya. May papaminaw niyo yung tanan diha. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na ito, kaka-tune in girl. Good morning to Ater Gina Limosnero, Sir Benson T. And sa tanang mga ka-Kiss po na ito, naminaw karon diha. Good morning sa tanang mga friends na ito. And ka-Kiss diha sa Balo Store sa Manga, to Bro Kagawad Marlon Dilusa, to Ate Maymay, may magpaminaw diha. And sa tanang mga taga-Manga Fishport, Manga Public Market, good morning. And sa ato mga ka-Kiss sa diha, sulod sa may IBT, sa Integrated Bus Terminal, sa may Dao, sa tanang mga nabiyahe karoon nato diha. And diha po sa may Dao Central Market, may papaminaw sa tanang mga tenants nato diha. Sulod sa may Dao Central Market, sa tanang mga namahaw karoon mga orasa. Good morning, yun tanan. Ato mga teachers, si ma'am, si sir, good morning. And ato mga frontliners, good morning sa yun tanan, mga security guard on duties at karoon. Good morning, and also sa tanang mga ka-Kiss na to diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. May papaminaw niyo yung tanan. And good morning sa tanang mga ka-Kiss na to diri sa Ramiro Community Hospital, sa Ace Medical Center, Bohol Doctors, sa Community Hospital, diya sa may Co-op Hospital. May papaminaw niyo yung tanan. Sa tanang mga nurses, doctors, sa Radiology Department, Pharmacy Office, Admin Office, tanan-tanan nga naka-tune in sulod sa tanang mga hospitals na diri sa Tagbiran City. Good morning. O sa ubang mga lugar diha, sa ato mga healthcare center, mga ka-Kiss na ito diha, kanabinaw karon. And also diha sa Paso Nangka Restaurant, sa tanang mga staff na ito diha, may papaminaw. And also sa Payag and Sayas Restaurant. Good morning yun tanan. 6:52 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, at ang mga TikTokers na ito niya. At ang mga ka-Kiss niya, nga wapak ka-exercise, nga dugay ka ng mata, Lunes na ron, ay kapoy-kapoy niya. Back to work, back to school. Tanan-tanan, mga normal na itong buluhaton, matag-adlaw, balik na sa ta. Ay kapoy-kapoy niya, kay na-enjoy bito kasi mong weekend. Yes, at ang mga ka-Kiss na ito niya, sit back, relax, and enjoy the music, mga ka-Kiss. At ang mga nabiyahe na karong mga orasa, ang Bingilunay, at ang mga pinalanggang drivers na nabiyahe sa karon.
1: Kiss Pandesal.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: WYRD Weather Report.
1: Sa kahimtang sa panahon, atong paminaon garon si Sir Leonard Samar, gigan sa Pag-asa Radio Station de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning kanimo.
2: Maayong buntag. Ano yung akining pinakaunahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tagi monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or mao'y nakapikto karong mga panahon na, kining gitawag tong southwest monsoon o habagat, kining mong sistema mao'y nakapikto ditong dapita sa may western section sa Luzon o sa western section sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Steve Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, BERMM or BARM, Batanes, Babuyan Island, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lano del Norte, kining mga lugar ha makasinati laman og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumo na kalangitan. Ug gidapanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pag-ulan, mga pagpanurupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang mga bayan sa nasod, ug ingon man sab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagmens tagmilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon, gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay adunay maragumong na kalangitan, ug gidapanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pag-ulan, mga pagpanurupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o gingong manusab din itong napita sa Mindanao o western section sa Luzon. O samtang karagatan usab din ng mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sobang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang silangan o paingon nga ito sa habatang kasagpan nga may mapasabi sa mga bahay sa Luzon o samtang karagatan usab nining mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong lapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 31 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6, 8 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station. Yura do Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang balita sa Island City Mall. Tangi ang dugang mga balita dini sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Dagang salamat og mayong buntag ka na itong tanan.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Tagna sa DYRD ang radyo sa katawan, alas 7:57 na.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Hina, choose Biogesic.
6: Is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
7: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
8: Water 2.3 KISS FM.